0: kaibigan mo.
1: TCSB 104.1 Spirit FM. Spirit FM.

0: Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Premium D3, ang bago!
1: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: lahat ng ina ay may sapat na gatas para sa kanyang sanggol. Ang pag-iisip na wala kang gatas o konti lang ang iyong gatas ay makakaapekto o magpapabagal lamang ng pagdaloy ng gatas ng ina. Magtiwala ka sa iyong sarili. I-relax ang iyong katawan at isipan habang pinapasuso si baby. Yan ang susi sa matagumpay na pagpapasuso ng sanggol. Paalala mula sa National Nutrition Council, Mimaropa, from Nutricom at ng himpilang ito.
1: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa at ng himpilang ito.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ang laki talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Premium D3, ang bago!
1: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawa maglaro ng basketball dahil mabilis makita ang aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya, guys.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

sa hirap ng buhay. Kailangan mo ng sandalang maaasahan, kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits, lowest interest na loans, mabilis na transaksyon, humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo, nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premal Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako si Carla. Hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: 1, 2, 3. Chelsea Trap Premium D3. Ang bago!
1: Ako si Ira. Pag call center agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3. Ba ang VC at energy na bigyan nito sa katawan.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Spirit FM.
2: Best friends!
3: I'm Boy.
4: I'm Brenton.
5: I'm Aaron.
6: Ako si Jeff.
7: And I'm...

0: Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: premium D3. Ang bago!
1: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawa maglaro ng basketball dahil mabilis makita ang aking muscles and joints. And I tried the premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya, guys.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawa maglaro ng basketball dahil mabilis sumakit ang aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya, guys.
1: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposit.

lowest interest na loans, mabilis na transaksyon, humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo, nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

manalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa! Itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mart, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali! Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: MD3, ang bago!
1: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika. Alam!

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako nga pala si Mika. Sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective siya.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: Jaymar, Todo Paralo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. Jaymar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Premium D3. Ang bago.
1: Hi, ako si Natalie. Almost 4 weeks na ako ngayon sa D3. Aling ko, lahat ng sakit ko nawawala. Di na sumasakit yung bewang ko. Sulit talaga ang Premium D3.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisikap, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simpul po.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako si Jorix.
3: Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng Premium D3. Aktibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: kita-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: TCSB 104.1 Spirit FM. Spirit FM.
1: Masaya at maayos na buhay ay nagsisimula sa pitong malusog na paraan ng pamumuhay. Una, iwasan ang pag-inom ng alak. Pangalawa, huwag gumamit ng ipinagbabawal na gamot o droga. Pangatlo, huwag manigarilyo. Pang-apat, ugaliing kumain ng mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng prutas, gulay, pagkaing ugat, mais at iba pang butil. Hinay-hinay lang sa mga matatamis, maaalat at mamantikang pagkain. Panglima, magpa-check up ng blood pressure. Panganim, regular na mag-ehersisyo. Pang-pito, iwasan ang tensyon at stress. Paalaala mula sa National Nutrition Council, promo Nutricom at nang hindi lang ito.
2: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa, at nang himpilang ito.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: How's eTravel app? Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ang nakita talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

ko. Parang gusto ko sa'yong dumikit. Hindi ko na malayan, palihim na pala. Kung inaakit ng mga tingin mo sa'kin malikit. Bakit di nalang lumapit? Kalimutan lahat ng pasakit. Sumama sa'kin, papalit.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3. Araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
3: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
4: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.
5: Ang Bangko.

0: kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Shell's e-travel app. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3, ang bago!
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
4: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Banco de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Charles E. Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3. Ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
3: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
4: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Ako si Adrian Bagnay, ang inyong makakasama sa programang Jesus Live sa DCSB 104.1 Spirit FM at sa bayang napapanood sa Kalapan Cable Channel 64. Tayo pong manalangin sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga hinanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo po sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Muli po, isang magandang hapon sa inyong lahat. Pagkatapos ng maulang mga panahon, mainit na naman. Ayan. So, sa ating pagsisimula, bait din ko muna ang aking mga magulang ayan, sa mga kapatid sa Bagong Buhay Victoria. Ganun din ang aming mga kapitbahay, mga kamag-anak, mga kaibigan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ganun din ang parang National High School Family sa pangunguna ng aming principal. Dito ko Aline Mendoza, ang aming teacher si Ma'am El Rubines Aniaya, ganoon din ang aming bagong master teacher, Ma'am Joyce Banco. Sa lahat ng mga guro at mga mag-aaral, magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa 20th linggo sa karaniwang panahon, taon A. So, bagamat ang ating pagtalakay ay para sa mga pagbasa para sa linggo, para sa mga banal na misa. Ang araw ito ay dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa Mahal na Birheng Maria. So katulad ng ibang mga banal na may mga pribilehyo at may mga paniniwala tayo na ang Mahal na Birheng Maria ay iniakyat sa langit. So yung pag-aakyat, yung assumption ay iba doon sa pag-aakyat ni Jesus sa ascension. So si Jesus ay siya yung umakyat sa assumption. Siya ay iniakyat ng Diyos dahil sa kanyang pagiging mabuti at sa kanyang laging pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ayan. So para po sa 20th linggo, sa karaniwang panahon, ang ating mga pagbasa ay napakaganda at laging nagpapaalaala sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Sa ating pamumuhay ngayon, madalas tayong napapaisip, sino nga ba ang itinuturing nating iba at sino ang madalas nating naiiwan sa labas? Sa mundong mabilis magtayo ng pader ng dibisyon, madali para sa ating gumawa ng mga hangganan batay sa ating sariling pamantayan. Ngunit sa 20th linggo sa karaniwang panahon, ipinaalaala ng salita ng Diyos ang isang dakilang katotohanan. Ang Diyos ay walang itinataboy at ang kanyang habag ay lumalampas sa anumang hangganang itinayo ng tao. Sa unang pagbasa mula kay Propeta Isaias, ipinapakita ang radikal na pagbubukas ng Diyos sa kanyang bayan at pagsamba. Inihahayag dito na ang templo ay isang bahay dalanginan para sa lahat ng mga bansa, kung saan maging ang mga dating itinuturing na dayuhan ay ganap na tinatanggap sa kanyang banal na presensya. Sa 2nd pagbasa naman mula sa sulat sa mga Romano, inilalahad ni San Pablo ang lalim ng misteryo ng kaligtasan at ang hindi nagbabagong katapatan ng Diyos sa kanyang tipan. Binibigang diin ng apostol na ang mga kaloob at pagtawag ng Diyos ay hindi kailanman mababawi. Pinapaalaala nito na sa kabila ng pagsuway ng tao, ang layunin ng may kapal sa huli ay ang ipamalas ang kanyang awa sa lahat ng walang paboritismo. Sa banal na ebanghelyo ayon kay San Mateo, tinatampok ang dramatikong tagpo sa pagitan ni Jesus at ng isang babaeng Kananeya. Sa gitna ng karanasan ng tila hindi agar ang pagtugo ng Diyos sa panalangin, hindi nawala ng pag-asa ang babae. Sa halip, nagpakita siya ng matinding pagpapakumbaba at patuloy na pagpupumilit
na magmula sa dalisay na pagtitiwala. Ang kanyang dakilang pananampalataya ang naging daan upang muling maipakita na ang nakapagliligtas na awa ni Kristo ay walang kinikilalang teritoryo o pambansang hangganan. Sa kabuuan, ang mga pagbasa ngayong linggo ay hindi lamang magkakahiwalay na aral, kundi isang pastoral na paanyaya sa ating lahat. Hinihimok tayo ng simbahan na buwagin ang ating mga sariling pader ng pagtatangi at maging kanlungan ng tunay na pagtanggap. Sa pamamagitan nito, nagiging buhay tayong saksi sa kapangyarihan ng habag ng Diyos na patuloy na yumayakap sa bawat tao. Tayo po ay magbabalik pagkatapos ng ilang patalastas.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simple po.

0: kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

Nagbabalik po ang programang Jesus sa DZSB 104.1 Spirit FM at sa bayang napapanood sa Kalapan Cable Channel 64. Ang ating pong unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Isaiah chapter 56 verses 1, 6, and 7. So, Isaiah chapter 56 verses 1, 6 to 7. Ito ang sinasabi ni Yahweh, isagawa ang katarungan at gumawa ng tama. Pagkat nalalapit na ang aking pagliligtas at malapit nang lumitaw ang aking katarungan. At ang mga dayuhang ibinubuklod ang sarili kay Yahweh na naglilingkod sa Kanya at nagmamahal sa Kanyang pangalan ang lahat ng nangingilin sa mga araw ng pahinga na hindi ito nilalapastangan at nananatiling tapat sa aking tipan. Dadalhin ko sila sa aking banal na bundok at bibigyang galak sa aking bahay dalanginan. Tatanggapin sa aking altar ang kanilang mga susunuging handog at hain dahil ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan para sa lahat ng bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa panahon ng muling pagtatayo ng pambansang pagkakakilala ng Israel pagkatapos ng pagpapatapon sa Babylonia, yung post-exilic period, muling itinutuwid ng Propeta Isaiah ang pananaw ng komunidad tungkol sa saklaw ng pag-ibig ng Diyos. Ang kaligtasan ay hindi nakasarang pribilehyo batay sa lahi o dugo, kundi isang bukas na paanyaya para sa sinumang nakikipag-isa sa Panginoon sa pamamagitan ng katarungan, katuwiran, at katapatan sa tipan. Ang templo ay inihahayag hindi bilang pambansang puok ng eksklusibong pagsamba, kundi bilang bahay dalanginan para sa lahat ng mga bansa. Ang Isaiah 56:1-7 ay bahaging tinatawag ng mga dalubhasa na Trito Isaiah, o ikatlong Isaiah, kabanata 56-66. Ang bahaging ito ay isinulat noong panahon ng pagbabalik ng mga Hudyo mula sa Babylonia patungong Jerusalem circa 538-515 bago si Kristo. Sa panahong ito, mayroong dalawang malakas na pananaw sa lipunang Hudyo. Ang eksklusibong pananaw, mga reforma ni na Esdras at ni Nehemias. Binibigyang diin ang pagpapanatili ng kalinisan ng lahi at relihiyon sa pamamagitan ng paghihiwalay sa mga dayuhan upang maiwasan ang idolatria. Ang inklusibo at propetikong pananaw, Trito Isaiah, aklat ni Ruth, aklat ni Jonas, binibigyang diin na ang plano ng Diyos para sa kaligtasan ay sumasaklaw sa buong sangkatauhan. Ang Isaiah 56, ang pambungad na pahayag ng ikatlong Isaiah, na radikal na nagtatanggol sa mga naisasantabi, ang mga dayuhan at mga yonoko, upang sila ay magkaroon ng ganap na karapatan sa pamayanang pananampalataya. Sa 56 verse 1, isagawa ang katarungan at gumawa ng tama, pagkat nalalapit na ang aking pagliligtas at malapit nang lumitaw ang aking katarungan. So, igaling ninyo ang katarungan at gawin ang matuwid. Sa Hebreo, ang mishpat o yung katarungan ay tumutukoy sa patas sa pagtrato at pagtatanggol sa karapatan ng kapwa, habang ang sidaka o yung pagiging matuwid ay ang tamang relasyon sa Diyos at sa kapwa. Ang moral na pamumuhay ay ang kinakailangang paghahanda sa pagdating ng pampalayang kilos ng Diyos. Malapit nang dumating ang aking kaligtasan. So, Yeshua, yung pangalan ni Jesus, God saves. Ang kaligtasan ng Diyos ay hindi lamang gawa ng tao. Ito ay inisyatibo ng may kabal.
Ang etikal na pamumuhay ng tao ay tugon sa malapit na pagpapakita ng biyaya ng Diyos. At ang mga dayuhan na nakikipag-isa sa Panginoon upang maglikod sa Kanya, upang magmahal sa pangalan ng Panginoon at maging Kanyang mga lingkod, ang lahat na nagpapanatili ng araw ng pamamahinga at hindi ito binabastos at nangangahawak sa aking tipan. Mga dayuhan, ang mga hintil o Hudyo na ayon sa lumang batas sa Deuteronomy 23 ay hindi maaaring pumasok sa pagtitipon ng Panginoon. Sabi ng aming teacher sa Bible, may mga community pa rin hanggang ngayon ano, na hiwalay ang mga hintil. Ano, hindi pwedeng pumasok sa sinagoga na nasa labas ano, or nasa loob pero may certain part na hanggang dun lamang sila. So ano yung mga alituntunin ng pakikipagkaisa? Paglilingkod at pagmamahal sa pangalan ni Yahweh. Hindi pakitang tao kundi personal na relasyon ng pag-ibig. Pagpapanatili ng araw ng pamamahinga, Sabbath. Ang Sabbath ay ang panlabas at pampublikong tanda ng tipan. Sa pamamagitan ng pagtigil sa trabaho sa araw ng pamamahinga, kinikilala ng dayuhan na ang Diyos ng Israel ang tunay na Panginoon. Pananatili sa tipan, ang katapatan sa mga utos ng Diyos, ang nagiging batayan ng pagiging kabilang at hindi na ang pamansang pinagmulan o dugo. Isaiah 56 verse 7, dadalhin ko sila sa aking banal na bundok at pasasayahin sa aking bahay dalanginan. Ang kanilang mga handog na susunugin at mga hain ay magiging kalugod-lugod sa aking dambana sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan para sa lahat ng mga bansa. Banal na bundok, bahay dalanginan, ang bundok ng Sion at ang templo sa Jerusalem, ang templo ay hindi na para lamang sa Israel. Ito ay nagiging pandaigdigang sentro ng pagsamba. Ang kanilang mga handog ay magiging kalugod-lugod, isang revolusyonaryong pahayag sa sinaunang tipan. Ang sakripisyo ng dayuhan ay may mga limitasyon. Dito ang kanilang pagsamba at hain ay ganap na pantay at kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Bahay dalanginan para sa lahat ng mga bansa. Ito ang verse na gagamitin ni Jesus sa Ebanghelyo nang linisin niya ang templo upang tuligsain ang eksklusibismo at komersyalisasyon na naglayo sa mga hintil sa tunay na pagsamba. So ang unang pagbasa ngayong 20th linggo sa karaniwang panahon ay binubuksan ni Propeta Isaias ang pintuan ng kaligtasan para sa lahat ng tao nang walang pagtatangi. Ang pagbasang ito ay nagpapakita ng isang dakilang pag-asa kung saan ang habag ng Diyos ay lumalampas sa mga hangganan ng lahi, kultura at pambansang pagkakakilanlan. Ang Diyos ng Israel ay hindi isang pambansang Diyos lamang na nakakulong sa panlabas na seremonya ng isang partikular na lipi, kundi siya ang may likha ng buong sanlibutan. Ang templo sa lumang tipan ay idinisenyo upang maging sentro ng pag-akit sa lahat ng mga bansa patungo sa totoong pagsamba sa iisang Diyos. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang banal na layuning ito ay madalas na nabubura ng makitid na eksklusibismo at galit sa mga dayuhan. Sa tekstong ito ni Propeta Isaias, makikita natin ang hula sa pangkalahatan o katolikong kalikasan ng simbahan na itatatag ni Kristo. Ang dayuhan na dating itinuturing na marumi at hiwalay sa tipan ay inaanyayahan na ngayon na pumasok sa pinakabanal na lugar ng pagsamba. Hindi ito nangangahulugan ng pagbura sa kautusan, kundi ng pagpapalawak ng saklaw ng pagmamahal at habag ng Diyos sa buong sangkatauhan. Sa ganitong pananaw, ang pagiging ganap ng tipan ay hindi nasusukat sa dugo o lahi,
kundi sa katapatan ng puso sa Panginoon. Ang radikal na pagtanggap na ito ay nagpapakita na walang sino mang tao ang itinuturing na labis o walang halaga sa mata ng may kapal. Malinaw ang simula ng pahayag ng propeta. Igalang ninyo ang katarungan at gawin ang matuwid. Ang katarungan at katuwiran ay hindi lamang ang moral na kahilingan, kundi mismong pundasyon ng kaharian ng Diyos. Ang tunay na pananampalataya ay laging may panlipunang dimensyon at hindi maaaring ihiwalay sa pakikibaka para sa katarungan. Ang pagsamba na walang katarungan sa kapwa ay isang formalismo lamang na walang halaga sa paningin ng Diyos. Bago man tanggapin ang mga dayuhan sa templo, hinihingi sa kanila at sa buong komunidad ang pamumuhay ng may katapatan sa katarungan. Binibigyang diin na ang pagpapanatili ng araw ng pamamahinga o Sabbath ay ang pangunahing tanda ng pakikipagtipan ng dayuhan sa Panginoon. Ang Sabbath ay hindi lamang pagtigil sa pagtatrabaho, kundi isang pampublikong pagpapahayag ng pagkilala sa Diyos bilang Panginoon ng panahon at buhay. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng Sabbath, ang dayuhan ay nanggagaling sa mundong puno ng pakikipagpaligsahan at pumapasok sa pamamahinga at kapayapaan ng Diyos. Ang katarungan ay nangangahulugan ng pagtatanggol sa karapatan ng mga mahihirap, maralita at walang boses sa lipunan. Sa makatuwid, ang tunay na pagkilala sa tipan ay nag-aata sa atin na buwagin ang mga estrukturang nagtatangi at nang-aapi sa ating mga kapatid. Ang pangako ng Diyos sa Isaiah 56 verse 7 ay lubhang kapansin-pansin, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan para sa lahat ng mga bansa. Ang talutod na ito ang naging pundasyon ng pag-unawa ng maagang simbahan, early church, sa kanilang misyon sa mga hintil. Noong ang early church sa Aklat ng Mga Gawa ay nagkaroon ng debate kung tatanggapin ang mga Hindi-Hudyo ang propetikong tradisyon ng Isaiah 56 ang nagbigay sa kanila ng liwanag. Ang mismong kahulugan ng pagiging Katoliko ay ang pagiging bukas sa lahat at pagtataglay ng kabuuan ng katotohanan ng walang pagtatangi. Ang templo ay hindi binuo upang maging isang eksklusibong club ng mga piling tao o mga itinuturing na banal ayon sa pamantayan ng tao. Sa halip, ito ay isang santuwaryo kung saan ang sinumang naghahangad sa Diyos, saan man siya nagmula, ay makatagpo ng panalangin at kapatawaran. Ang pagpapatuloy ng kaisipang ito sa bagong tipan ay makikita nang ginamit ni Jesus ang verse na ito nang linisin niya ang templo mula sa mga negosyante. Nagalit si Jesus dahil ang patio ng mga hintil, ang tanging lugar kung saan makapananalangin ang mga dayuhan, ay ginawang pamilihan. Sa pamamagitan ng kanyang aksyon, muling ipinaglaban ni Jesus ang karapatan ng mga dayuhan at maliliit na tao na makalapit sa Diyos. Ang simbahan sa kasalukuyan ay tinatawag na maging totoong bahay dalanginan kung saan walang pader ng dibisyon ang makahadlang sa tao at sa Diyos. Ang Diyos ay nagpapahiwatig ng kanyang sarili sa pamamagitan ng mga karanasan sa kasaysayan ng tao, lalo na sa mga karanasan ng pagpapalaya. Ang karanasan ng mga dayuhan na tinatanggap sa templo ay isang konkretong karanasan ng biyaya ng Diyos na lumalampas sa mga formal na estruktura ng relihiyon.
Ang biyaya ng Diyos ay hindi nakakulong sa mga formal na sakramento lamang, kundi umaagos ito saan man may pusong naghahanap sa katuwiran. Ang tekstong ito, sa konteksto ng ating lipunang Pilipino at sa mga pambansang karanasan, madalas nating likhain ang sarili nating mga dayuhan, mga taong na isasantabi dahil sa kahirapan, mga may ibang paniniwala o mga taong nabigo sa lipunan. Ang hamon sa atin ng unang pagbasa ay ang pagbuwag sa ating mga pader na naglalayo sa atin sa mga itinuturing nating iba o outsiders. Ang totoong kabanalan ay hindi nasusukat sa kung gaano natin na ibubuklod ang ating sarili sa mga makasalanan, kundi sa kung gaano natin kayang ibahagi ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. Kapag ang simbahan ay nagiging eksklusibo at mahigpit sa pagpapatupad ng mga tuntunin ng walang habag, nawawala ang mismong diwa ng Isaiah 56. Ang Diyos ay nagpapakita ng kanyang mukha sa mga taong bukas ang puso na tanggapin ang kanyang banal na pag-iimbita. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa dayuhan, nararanasan natin ang mismong misteryo ng pagmamahal ng Diyos sa atin noong tayo mismo ay malayo pa sa Kanya. Pasasayahin ko sila sa aking bahay dalanginan, sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Isaias. Ang tunay na pagsamba ay nagdudulot ng malalim na kagalakan at hindi ng takot o kabigatan ng loob. Ang kagalakang ito ay nagmumula sa pagkaunawa na tayo ay tinanggap at minahal ng Diyos ng walang anumang kapalit. Sa konteksto ng Lumang Tipan, ang mga alay ng mga dayuhan ay karaniwang hindi tinatanggap o itinuturing na pangalawang uri lamang. Subalit sa Isaiah 56 verse 7, hayag na sinabi ng Diyos na ang kanilang mga handog na susunugin at mga hain ay magiging kalugod-lugod sa kanyang dambana. Ito ay isang rebolusyonaryong pagbabago sa liturhiya ng Israel, kung saan ang panloob na disposisyon ng puso ang nagpapadalisay sa hain at hindi ang pambansang pinagmulan. Ang kagalakang ito ay nagiging sanhi ng pagkakaisa ng buong nilikha sa papuri sa may kapal. Ang dambana ng Diyos ay hindi nagtatangi ng pinagmulan. Ang mahalaga ay ang pag-aalay ng buhay na may pag-ibig at katapatan. Kapag tayo ay nagtitipon sa Eucharistia, ipinagdiriwang natin ang ganap na katuparan ng pangakong ito sa pamamagitan ni Kristo. Sa banal na misa, ang bawat tao mula sa iba't ibang dako ng mundo ay nagkakasama-sama sa isang hapag ng Panginoon. Sa modernong panahon, ang mensahe ng Isaiah 56 ay nananatiling isang matinding hamon sa ating mga pamayanan at bansa. Sa gitna ng tumitinding diskriminasyon sa mundo, ang salita ng Diyos ay nag-aatas sa atin na maging kanlungan ng mga nangangailangan. Ang katarungan na itinuturo sa unang pagbasa ay nag-aatas sa atin na protektahan ang dangal ng bawat tao bilang nilikha sa larawan ng Diyos. Ang pagiging katoliko o universal ay nangangahulugan ng aktibong paglaban sa anumang anyo ng rasismo at eksklusibismo. Hindi natin maipagmamalaki ang ating pagiging kasapi ng simbahan kung ang ating mga puso ay sarado sa mga nangangailangan ng tulong. Ang panalangin na walang kasamang gawa ng katarungan ay nagiging isang walang saysay na ingay lamang sa tainga ng Diyos. Kaya naman, ang unang pagbasa ay hindi lamang isang makasaysayang teksto, kundi isang patuloy na tawag sa reforma ng ating mga puso at struktura. Ang tunay na pagsamba ay naguudyok sa atin na lumabas sa pader ng ating mga simbahan at maglingkod sa mga dukha at na isasantabi. Ang Isaiah 56 ay nagbibigay sa atin ng isang kamangha-manghang tanawin ng huling panahon kung saan ang buong sangkatauhan ay magkakasama sa pagsamba.
Ang hulang ito ay ganap na naisakatuparan sa pamamagitan ng misteryo ng pagpapakasakit, pagkamatay at pagkabuhay ng Hesukristo. Sa pamamagitan ng kanyang krus, gidibaan ni Kristo ang pader ng alitan sa pagitan ng mga Hudyo at mga Hintil upang gawin silang iisang bagong tao. Ang bagong templo na itinayo ni Kristo ay hindi gawa ng kamay ng tao, kundi ang kanyang mismong katawan, ang simbahan. Ang simbahang ito, walang sino mang itinuturing na dayuhan o estranghero, kundi lahat ay mga mamamayan kasama ng mga banal at kasambahay ng Diyos. Ang bagong tipan ang nagpapalawak at nagpapatibay sa pinakadalisay na propetikong pananaw ng lumang tipan. Si Jesus ang ganap na sakramento ng pakikipagtagpo sa Diyos para sa lahat ng tao. Sa pamamagitan ni Kristo, ang bawat tao ay may direktang paglapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu Santo. Ang pag-asang ito ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na magpatuloy sa ating paglalakbay sa pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok. Ang vision ng Isaías ay nagpapaalaala sa atin ng kagandahan ng langit. Isang napakalaking pagtitipon ng lahat ng lahi, wika at bansa sa harapan ng luklukan ng Diyos. Kailangan nating itanong ang sa ating sarili, sino ang mga dayuhan sa ating sariling buhay at parokya na hindi natin tinatanggap? Madalas tayong gumagawa ng mga pader ng panghusga sa halip na magtayo ng mga tulay ng pakikipagkapwa-tao. Ang tawag na magkaroon ng isang metanoia, isang radikal na pagbabago ng isip at puso tungo sa mas malawak na pagmamahal, ang tunay na reforma ay nagsisimula sa ating sariling pag-uugali kung saan natin ipinatutuloy ang ating kapwa sa ating buhay. Tinatawagan tayo na maging isang simbahang naglalakbay, Synodal Church, na handang makinig at maglakad kasama kahit ang mga nasa malayo. Ang pagpapanatili ng katarungan at katuwiran ay hindi lamang isang obligasyon, kundi ang ating tugon sa walang hanggang habag na natanggap natin mula sa Diyos. Ang ating mga tahanan at parokya ay dapat maging tunay na mga bahay dalanginan kung saan nararamdaman ng bawat pumapasok ang init ng pagtanggap ng Ama.

Star. Todo Paralo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

Nagbabalik po ang programang Jesus sa DZSB 104.1 Spirit FM at sa bayang napapanood sa Kalapan Cable Channel 64. Ang ating pong pagbasa ay mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 11, verses 13 to 15, saka 29 to 32. Romans 11, 13 to 15, at 29 to 32. Pakinggan ninyo ako, mga taga-bansang pagano, apostol ako ng mga Hudyo, at sa pagtupad ko sa aking paglilingkod, hangad ko sanang hamunin ang aking mga kalahi at baka mailigtas ko ang ilan sa kanila. Tingnan ninyo sa pagkakadapa nila na ipagkasundo ang daigdig. Ano pa kaya ang pagkabawi sa kanila kundi isang pagkabuhay? Sapagkat hindi mababawi ang pagtawag at ang kaloob ng Diyos. Isipin ninyo, hindi kayo sumunod sa Diyos noon. Ngunit sa kanilang di pagsunod, kayo kinawaan ng Diyos. Gayun din naman, hindi sila sumusunod ngayon upang kaawaan kayo at bunga nito sila'y kaawaan din. Pinalilalim nga ng Diyos ang lahat sa di pagsunod upang kaawaan ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Roma 9-11 ay tinuturing na isa sa pinakamalalim at pinakamahalagang bahagi ng mga sulat ni San Pablo. Isinulat ang liham na ito sa komunidad ng Roma noong huling bahagi ng dekada 50, panahon ni Kristo, kung saan mayroong tensyon sa pagitan ng mga Kristiyanong Hudyo at Kristiyanong Hintil, lalo na matapos ang pagbabalik ng mga Hudyo kasunod ng pagkamatay ni Emperador Claudio. Ang suliranin, kung si Jesus ang Mesiyas ng Israel, bakit karamihan ng mga Hudyo ay hindi sumasampalataya sa Kanya, samantalang ang mga Hintil na hindi naman bahagi ng lumang tipan ay siyang dagsang sumasampalataya? Ang sagot ni Pablo, ang tila pagtatakwil ng Israel ay pansamantalang hakbang lamang sa dinamikong plano ng kaligtasan. Ang pagtanggap ng mga Hintil sa Ebanghelyo ay gagamitin ng Diyos upang pukawin ang inggit ng Israel upang sa huli, ang buong sangkatauhan ay makaranas ng habag ng may kapal. Verses 13 and 14, at sa inyo na mga Hintil ay sinasabi ko, yamang ako'y upustol ng mga Hintil, ipinagmamalaki ko ang aking paglilingkod. Baka sakaling mapukaw ko sa panibugho ang aking mga kalahi at mailigtas ang ilan sa kanila. Apostol sa mga Hintil, kinikilala ni Pablo ang kanyang partikular na bukasyon, subalit ang kanyang misyon sa mga Hintil ay mayroong dalawang layunin, ang akayin ng mga Hintil kay Kristo at sa pamamagitan nito maging ehemplo sa kanyang sariling lahi. Mapukaw ko sa panibugho or inggit. Ang paninibugho o inggit dito ay hindi makasalahan ng damdamin, kundi isang banal na pagnanasa. Ang makita ng Israel ang espiritual na kasaganaan at kagalakan ng mga Hintil sa ilalim ng bagong tipan upang manumbalik din sila sa Diyos ng kanilang mga ninuno. Verse 15, sapagkat kung ang pagtatakwil sa kanila ay naging pakikipagkasundo ng sanlibutan, ano naman ang magiging pagtanggap sa kanila kundi buhay mula sa mga patay? Pakipagkasundo ng sanlibutan, dahil sa pagtanggi ng karamihan sa mga Hudyo, dinala ni Pablo at ang mga apostol ang Ebanghelyo sa mga Hintil sa buong imperyo ng Roma. Buhay mula sa mga patay, isang eschatological na metaphor. Ang muling pagbabalik at pagtanggap ng Israel sa Mesiyas ay siyang magiging sukdulan ng kasaysayan ng kaligtasan, ang pangkalahatang muling pagkabuhay at pagpapanibago ng mundo. Romans 11:29, sapagkat ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay hindi mababawi. Hindi mababawi, sa wikang Griego, ito ay nangangahulugang hindi pagsisisihan o hindi kailanman babaguhin ng Diyos. Ang mga pangako ng Diyos kay Abraham, Isaac at Jacob ay mananatiling tapat magpakailanman.
ang pagiging di tapat ng tao ay hindi kayang magpasawalang bisa sa katapatan ng Diyos. Verses 30 to 31. Sapagkat kung paanong kayo nung una hindi sumunod sa Diyos, ngunit ngayon ay nakatanggap ng awa dahil sa kanilang pagsuway. Gayun din naman, sila ay hindi sumunod ngayon upang sa pamamagitan ng awang ipinakita sa inyo, sila rin ay makatanggap ng awa. Ang paralismo ng pagsuway at awa, isang cycle at pantay na istruktura. Dati ang mga hintil ay nasa labas ng tipan, sumusuway. Ngunit, nakatanggap ng awa noong tanggihan ng Hudyo ang Ebanghelyo. Ngayon, ang mga Hudyo naman ang nasa katayuan ng pagsuway. Ngunit ito ay upang makatanggap din sila ng parehong awa sa pamamagitan ng saksi ng mga hintil. Verse 32, sapagkat ikinulong ng Diyos ang lahat sa pagsuway upang kabilang niya ng awa ang lahat. Kinulong Diyos ang lahat sa pagsuway. Ang rurok ng tiluhin ni Pablo, Romans 9-11, hindi ang Diyos ang sanhi ng kasalanan. Ngunit, pinahintulutan niya ang pagsuway ng sangkatauhan upang walang sinuman, Hudyo man o hintil, ang makapagmalaki ng sariling katuwiran. Ang lahat ay pantay-pantay na nangangailangan ng libreng biyaya at habag ng Diyos. Sa ikalawang pagbasa mula sa aklat sulat-sulat sa mga Romano, inihahayag ni San Pablo ang napakalalim na misteryo ng plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ipinapakita rito ni Pablo na ang misyon sa mga hintil ay hindi hiwalay, kundi direktang kaugnay sa kaligtasan ng sarili niyang bayang Hudyo. Ang apostolado ni Pablo ay nakatutok sa pagbuwag ng anumang kaisipang ang biyaya ng Diyos ay nakalaan lamang sa iisang pangkat ng tao. Sa pagtanggap ng mga hintil sa Ebanghelyo, nagkaroon ng katuparan ang mga sinaunang hula tungkol sa pagtitipon ng lahat ng bansa sa ilalim ng iisang kaharian. Hindi ikinahihiya ni Pablo ang kanyang gampanin bilang apostol ng mga hintil. Bagkos ay ipinagmamalaki pa niya ito bilang isang dakilang biyaya. Sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod sa mga hindi-Hudyo, ninanais ni Pablo na ipakita ang kamangha-manghang pag-ibig ng Diyos na lumalampas sa mga pambansang hangganan. Ang pagpili ng Diyos kay Pablo ay nagpapatunay na ang kanyang plano ay hindi natatapos sa mga hangganan ng lumang tipan, kundi umaabot sa kabuuan ng nilikha. Ang pagsisikap ni Pablo sa mga hintil ay isang patunay na ang Ebanghelyo ay isang pampublikong paanyaya para sa mundo. Ang dinamikong ito sa pamamagitan ng mga Hudyo at hintil ay nagiging pangunahing halimbawa kung paano kumikilos ang Diyos sa kasaysayan ng tao. Sa huli, ang ministeryo ni Pablo ay nagpapakita na ang pagpiling banal ay hindi upang magbukod kundi upang maging kasangkapan ng pagpapala sa lahat. Sa verse 14, ginamit ni Pablo ang isang kakaibang estratehiya sa pamamagitan ng pagbanggit sa layuning pukawin ang inggit ng kanyang mga kalahi. Ang inggit na binabanggit dito ni Pablo ay hindi isang makasalanang inggit, kundi isang banal na pagnanasa sa mga biyayang nakikita sa kapwa. Nais ni Pablo na makita ng mga Hudyo ang espiritual na kagalakan at biyaya na nararanasan ng mga hintil upang manumbalik din sila sa Diyos. Ang konseptong ito ay nakatali sa kaisipan na ang kasaganaan ng biyaya sa iba ay dapat mag-akay sa atin sa mas malalim na pananampalataya. Ang pagiging sakim o eksklusibo sa biyaya ng Diyos ay salungat sa mismong katangian ng Ebanghelyo na dapat ibahagi sa lahat. Inilalarawan ni Pablo ang muling pagtanggap ng mga Hudyo bilang buhay mula sa mga patay na tumutukoy sa muling pagkabuhay at pangkalahatang pagpapanibago. Ang pagkatalikod ng ilan
ay hindi naging hadlang sa plano ng Diyos, kundi naging daan pa nga upang makapasok ang mga hintil sa biyaya ng kaligtasan. Sa misteryong pamamaraan ng may kapal, ang kabiguan ng tao ay nagiging pagkakataon para sa mas dakilang pagpapahiwatig ng kanyang awa. Ang pagnanais si Pablo na mailigtas ang kanyang mga kalahi ay nagpapakita ng kanyang malalim na pagmamahal at malasakit sa kanyang sariling bayan. Ipinapaalaala nito sa atin na ang ating sariling pagtanggap sa biyaya ay dapat ding maging inspirasyon para sa pananampalataya ng iba. Sinasabi sa verse 29, ang isa sa mga pinakadakilang pahayag sa buong bagong tipan sapagkat ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay hindi mababawi. Ito ang saligan ng teolohiya ng simbahan ukol sa patuloy na pagpapala ng Diyos sa bayang Israel. Ang katapatan ng Diyos ay hindi nakabatay sa pagiging tapat ng tao, kundi sa kanyang sariling likas na katangian at kabutihan. Bagamat marami sa Israel ang hindi tumatanggap kay Jesus bilang Mesiyas, ang tipan ng Diyos sa kanila ay nananatiling buhay at hindi nagwawakas. Hindi kailanman binabawi ng Diyos ang kanyang mga pangako, sapagkat siya ay tapat magpakailanman sa kanyang mga salita. Ang katotohanan ito ay nagbibigay sa atin ng matibay na pag-asa na ang ating sariling mga kabiguan ay hindi rin makasisira sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang pagtawag ng Diyos ay isang permanenteng marka ng kanyang pagmamahal na hindi kayang burahin ng anumang kasalanan ng tao. Ang kaisipang ito ay nagtatanggol laban sa mga ling-aral na ang simbahan ay tuluyang pumatay o pumalit sa tipan ng Israel nang walang pagpapala sa kanila. Sa halip, ang mga hintil ay naidugtong lamang sa lumang puno ng olibo na kumakatawan sa pananampalataya ng Israel at ang hindi mababawing pagtawag ng Diyos ay patunay na ang kanyang pag-ibig ay walang pasubali at walang katubusan. Yan. Sa verses 30 to 32, inilalahad ni Pablo ang isang kamanghamanghang paralismo sa pagitan ng pagsuway at habag. Ang kaisipang ikinulong ng Diyos ang lahat ng pagsuway ay hindi nangangahulugang ang Diyos ang sanhi ng kasalanan. Sa halip, pinahintulutan ng Diyos ang pagsuway ng tao upang ang lahat ay mangailangan at makaranas ng kanyang dakilang awa. Kapag napag-alaman ng tao na siya ay makasalanan, doon lamang niya tayo tunay na mauunawaan ang halaga ng biyaya. Ang mga hintil na dating sumuway at malayo sa Diyos ay nakatanggap ng awa sa pamamagitan ng pagsuway ng mga Hudyo. Sa kaparehong paraan, ang kasalukuyang pagsuway ng mga Hudyo ay magiging daan din upang sila ay makatanggap ng parehong awa ng Diyos. Ang layunin ng kasaysayan ng kaligtasan ay hindi ang pagpaparusa, kundi ang pangkalahatang pagpapakita ng awa. Walang sino man ang makagagawa ng pagmamataas sa harapan ng Diyos, sapagkat ang lahat ay nakadepende sa kanyang habag. Ang pantay-pantay na pangangailangan ng lahat sa awa ng Diyos ang nagiging batayan ng tunay na pagkakapantay-pantay ng sangkatauhan. Sa pamamagitan ng misteryong ito, ang katalinuhan at karunungan ng Diyos ay inihahayag bilang higit na mataas sa anumang lohika ng tao. Ang Romans 11 ay nag-aalis sa anumang uri ng espiritual na pagmamataas o pakiramdam ng kahigitan sa kapwa. Walang sino mang Kristiyano ang may karapatang magmalaki laban sa mga Hudyo o sa sino mang hindi pa nakakakilala kay Kristo. Ang lahat ng biyaya at kaligtasan na ating tinatanggap ay purong regalo at libreng kaloob mula sa may kapal. Ang kasalanan at pagsuway ay naglalagay sa lahat ng tao sa iisang antas kung saan ang awa ng Diyos lamang
ang tanging pag-asa. Ang pagiging bahagi ng simbahan ay hindi isang dahilan para magmayabang, kundi isang paanyaya sa mas malalim na paglilingkod. Ipinapakita ng teksto na ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao at ang kanyang plano ay nakadesenyo para sa kabutihan ng lahat. Ang kaligtasan ay hindi isang gantimpala para sa ating sariling kabanalan, kundi bungo ng walang hanggang awa ng Diyos. Ang pagkaunawa sa ating sariling kahinaan at pangangailangan sa awa ay ang unang hakbang tungo sa pagiging totoong alagad. Kapag kinikilala natin na tayo ay iniligtas lamang sa pamamagitan ng biyaya, nagiging mas mapagpakumbaba at mapagpatawad tayo sa ating kapwa. Ang pagkakapantay-pantay ng lahat sa ilalim ng awa ng Diyos, ang mismong puso ng mensahe ng Ebanghelyo ni San Pablo. Ang pagdinilay na ito sa ating panipun at pamayanan ng karanasan sa kasalukuyan ay madalas ating hatulan at ihiwalay ang mga taong itinuturing nating sumusuway o makasalanan sa ating lipunan. Ngunit ipinapalaala ng ikalawang pagbasa na ang pananaw ng Diyos ay laging nakatutok sa pagkakaloob ng awa at hindi sa pagtatakwil. Ang simbahan ay tinawag upang maging salamin ng habag ng Diyos sa mga marginalized at naisasantabi. Hindi natin dapat isara ang pinto ng kapatawaran sa sino mang tao, gaano man kadakila ang kanyang nagawang pagkakamali. Ang lipunan natin ngayon ay mabilis, magparatang at maghatol ay nangangailangan ng radikal na mensahe ng Roma 11. Kung ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang mga pangako, tayo rin ay tinatawag na maging tapat sa ating pagmamahal sa kapwa. Ang pagmamahal sa bayan at sa kapwa ay nangangahulugan ng pagbuo ng mga pamayanan na may silid para sa pagsisisi at pagbabago. Ang tunay na katarungan ay hindi ang pagpuksa sa makasalanan, kundi ang pagpapanumbalik sa kanya sa tamang relasyon sa Diyos at sa lipunan. Ang pagpapakita ng habag sa iba ay ang pinakamalinaw na patunay na tunay nating nauunawaan ang awa na natanggap natin sa Diyos. Ang sakramental na buhay ng simbahan ay ang konkretong pagpapahiwatig ng habag na ito sa kasaysayan. Ang binyag at ang kumpisal ay mga sakramento kung saan nararanasan natin ang paglipat mula sa pagsuway patungo sa buhay mula sa mga patay. Sa tuwing natatanggap natin ang sakramento ng reconciliation, ay pakipagkasundo, pagbabalik loob, muli nating pinatunayan na ang kaloob ng Diyos ay hindi mababawi. Ang Eukarsiya ang rurok o summit ng pagdiriwang ng pangkalahatang pakipagkasundo ng sangkatauhan sa Diyos. Sa pag ng Eukarsiya, walang lugar para sa diskriminasyon dahil ang lahat ay kumakain ng isang tinapay at umiinom sa isang kalis ng awa. Ang buhay ay pinagkaloob ni Kristo. Ang buhay na ipinagkaloob ni Kristo ay mas malakas kaysa anumang kamatayan o kasalanan na dala ng pagsuway. Ang pagpapanibago ng ating espiritual na buhay ay nangyayari sa tuwing pinahihintulutan natin ang awa ng Diyos na lumukob sa ating kahinaan. Ang kagalakan ng kaligtasan ay nagmumula sa pagkaunawa na tayo ay minahal at pinatawad sa kabila ng ating kawalan ng katapatan. Ang sakramental na karanasang ito ang nagbibigay sa atin ng lakas upang maging mga tagapagdala ng kapayapaan at awa sa buong mundo. Ang bawat pagdiriwang ng banal na misa ay isang palaala na ang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat ay patuloy na nagaganap. Inaanyahan tayo ng pagninilay na suriin ang ating sarili mga puso. Dapat nating itanong kung paano natin ginagamit ang mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos para sa kabutihan ng iba. Tayo ba ay naging dahilan ng paglapit ng iba sa Diyos o ang ating mga pag-uugali ay nagiging hadlang para sa kanila? Ang ating buhay ay dapat maging isang buhay na saksi sa walang hanggang awa ng may kapal. Huwag kailanman tayong mawala ng pag-asa sa ating sarili o sa ating kapwa sapagkat ang pagtawag ng Diyos ay hindi mababawi.
Ang habag ng Diyos ay mas malaki kaysa alinmang ating mga pagsuway at pagkukulang. Tinatawagan tayo ngayon ni San Pablo na maging mga kasangkapan ng kanyang awa upang ang lahat ng tao ay makaranas ng kanyang pagmamahal. Sa pamamagitan ng ating mga gawa ng pagmamahal at pagpapatawad, maipakikita natin ang ganda at lalim ng Ebanghelyo sa buong mundo. Naway maging bukas ang ating puso na tanggapin ang bawat tao bilang kapatid na minamahal at tinatawag din ng isang ama. Sa pamamagitan ng patnubay ng Espiritu Santo, naway patuloy tayong maglakbay ng may pagpapakumbaba, habag at buong tiwala sa hindi nagbabagong katapatan ng ating Panginoon. Tayo pa magbabalik pagkatapos ng ilang patalastas.

0: Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simple po.
1: Magbalik po ang programang Jesus. This is B 104.1 Spirit FM at sa bayang napapanood sa Kalapan Cable Channel 64. Ang ating pong ebanghelyo ay mula kay San Mateo chapter 15 verses 21 to 28. Pagkaalis sa lugar na iyon, pumunta si Jesus sa gawing Tiro at Sidon. May isang babaeng kananayo noon na nagpunta sa dakong iyon at sumigaw, "Panginoon, anak ni David, maawa ka sa akin. Pinahihirapan ng isang demonyo ang anak kong babae." Ngunit hindi siya tinugon ni Jesus, kaya lumapit ng kanyang mga alagad at hiniling ng mga ito. "Paalisin mo na siya at sigaw ng sigaw siya sa likod natin." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Sa nawawalan tupa ng bayan ng Israel ako sinugo." Ngunit lumapit ang babae at lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, "Ginoo, tulungan mo ako." Sumagot si Jesus, "Hindi tama na kunin ang tinapay sa mga bata at itapon ito sa mga tuta." Sumagot ang babae, "Totoo nga, Ginoo, pero kinakain naman ng tuta ang nalalaglag mula sa hapag ng kanilang mga amo." Kaya nagsalita sa kanya si Jesus, "Babae, napakalaki ng iyong pananalig. Maganap sa iyo ayon sa nais mo." At ang oras ring iyon, gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa Kabanata 15 ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo, lumabas si Jesus sa mga formal na teritoryo ng Israel at pumapasok sa lupain ng mga Hintil, ang Tiro at Sidon. Ang kwento ng babaeng kananeya ay nagpapakita ng isang mahalagang transisyon sa kasaysayan ng kaligtasan, ang tinatawag natin na salvation history. Bagamat ang historical na misyon ni Jesus ay unang nakatutok sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel, ang dakilang pananampalataya at matinding pagpapakumbaba ng isang itinuturing na outsider ay nagpapahiwatig ng hinaharap kung saan ang biyaya ng kaharian ay umaapaw para sa lahat ng bansa. Ang Mateo 15:21-28 ay naganap matapos tuligsay ni Jesus ang mga pariseyo at kautusan tungkol sa marumi at malilinis. Sa pamamagitan ng paglalakbay patungong Tiro at Sidon, isinasabuhay ni Jesus ang kanyang itinuro. Ang tunay na nagpapadalisay o nagpaparumi sa tao ay hindi ang panlabas na seremonya o lahi, kundi ang nilalaman ng puso. Ang pagkakakilala ng babae, tinatawag siya ni Mateo na isang babaeng kananeya. Kananeya, ito ay isang arkaikong katawagan na nagpapaalaala sa mga sinaunang kaaway ng Israel sa Lumang Tipan. Sa Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 7, verse 26, siya ay tinawag na Sirofenisya. Ginamit ni Mateo ang salitang kananeya upang bigyan diin ang matinding paghihiwalay sa pagitan ng bayang Hudyo at ng paganong mundo. Sa Ebanghelyo ngayong ikadalawampung linggo, sa karaniwang panahon, itinala ni San Mateo ang paglalakbay ni Jesus patungo sa mga rehiyon ng Tiro at Sidon. Ang pagpunta ni Jesus sa lupain ng mga Hintil ay isang makabuluhang pahiwatig na ang kanyang misyon ay hindi nakakulong sa mga hangganan ng teritoryo ng Israel. Sa lugar na ito, isang babaeng kananeya, isang itinuturing na mortal na kaaway ng mga Hudyo mula sa sinaunang tipan, ang lumapit at humingi ng tulong kay Jesus. Ang paggamit ni Mateo ng salitang kananeya sa halip na Sirofenisya ay upang bigyang diin ang malalim na makasaysayan at relihiyosong paghihiwalay ng dalawang pangkat. Sa kabila ng mga pader ng diskriminasyon, ang babaeng ito ay tumawag kay Jesus gamit ang titulong Panginoon, Anak ni David. Napakalaking kabalinduanan na ang isang dayuhang babae ang nakakilala kay Jesus bilang Mesiyas. Samantalang ang mga Pariseo sa Jerusalem ay patuloy na nagdududa sa kanya. Ang sigaw ng babae para sa kanyang inaaping anak na babae ay nagmumula sa isang pusong puspos ang pagmamahal ng isang ina. Ang panawagan ng babae na kaawaan mo ako ay katulad ng panalangin sa liturhiya ng Kyrie Eleison, yung ating awit na Panginoon maawa ka. Ang paglapit ng babaeng ito ay nagpapakita na ang tunay na pangangailangan at pananampalataya ay kayang mag-udyok sa tao na lumampas sa anumang kulturang balakid. Dito natin nasisilayan ang unang hakbang sa pagtatagpo ng biyaya ng Diyos at ng bukas sa puso ng isang taong nangangailangan ng saklolo. Ang unang tugon ni Jesus sa sigaw ng babae ay isang nakagugulat na pananahimik. Hindi siya sumugot kahit isang salita. Ang pananahimik ni Jesus ay hindi tanda ng kawalan ng malasakit o ng buot, kundi isang banal na pedagohiya o paraan ng pagtuturo. Sa pamamagitan ng pananahimik na ito, sinusubok at pinadadalisay ni Jesus ang lalim ng pananampalataya at pagtitiwala ng babaeng kananeya. Ang mga alagad naman na naiirita sa patuloy na pagsigaw ng babae sa kanilang likuran ay nakiusap kay Jesus na pauwi na lamang ito. Ang mga alagad ay nagpapakita ng makasariling pagnanais na alisin ang abala sa halip na maunawaan ang dusa ng babae. Madalas na ang pananahimik ng Diyos sa ating panalangin ay nagdudulot sa atin ng pag-aalinlangan at pagkabagabag. Ang pananahimik ng Diyos ay hindi kanyang pagliban, kundi isang paanyaya sa tao na mas lumalim ang pakikipagtagpo sa kanya. Ang babaeng kananeya ay hindi sumuko o nagalit nung hindi siya agad sinagot ng Panginoon. Ang kanyang pananatili sa kabila ng pananahimik ng guro ay nagpapakita na ang tunay na pananampalataya ay hindi madaling mawalan ng pag-asa. Ang pananahimik ni Jesus ang nagbigay daan upang maging mas maliwanag at dakila ang kasunod na ipinamalas ng babae. Nang magsalita si Jesus, kanyang sinabi, "Ako'y sinugo lamang sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel." Ang pahayag na ito ay tumutukoy sa banal na pagkakasunod-sunod ng kasaysayan ng kaligtasan. Bago dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo, kailangang unang ialok ni Jesus ang kaharian sa mga anak ng tipan. Si Jesus bilang Mesiyas ay kailangang tuparin ang mga hula tungkol sa pagtitipon ng 12 lipi ng Israel. Sa kabila nito, ang kanyang pagpunta sa teritoryo ng mga Hintil ay nagpapahiwatig na ang hangganang ito ay malapit ng lumawak. Ang pahayag ni Jesus ay naglalarawan ng kanyang historical na kamalayan sa kanyang natatanging misyon sa kanyang bayang kinalakihan. Ngunit ang kaligtasan ay hindi isang nakasarang pader, kundi isang bukal na nag-uumapaw din sa ibang mga bansa. Ang limitasyong ito ay hindi nangangahulugan ng pagtatakwil sa mga Hintil, kundi ng tamang panahon ng pagbabahagi ng biyaya ng Diyos. Ang babaeng kananeya ay naging kinatawan ng buong mundong Hintil na nagahangad na makabahagi sa natatanging pagpapala ng Diyos. Ang kanyang patuloy na paghingi ng awa ay nagpapatunay na ang biyaya ng Diyos ay hindi maaaring ipagkait sa mga taong buong pusong naghahanap dito. Matapos marinig ang tugon ni Jesus, ang babae ay lumapit pa at lumuhod sa kanya habang nagsusumamo. "Panginoon, tulungan mo ako." Sa wikang Griego, ang ginamit na salita para sa pagluhod ay proskinesis, na nangangahulugan ng ganap na pagsamba at pagkilala sa kabutihan ng Diyos. Sumugot si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga, "Hindi marapat na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon sa mga aso." Sa kultura ng mga Hudyo noong panahong iyon, ang salitang aso o kindness ay isang pangkalahatang insulto para sa mga Hintil. Ang ginamit ni Jesus sa Griego ay kainariosis, na nangangahulugang maliliit na aso sa bahay o sa mga alagang hayop, papis. Pinalambot ni Jesus ang pananalita upang gawin itong isang pagsubok ng talino at pananampalataya sa halip na isang tahasang pang-iinsulto. Ang talinghagang ito ay nagpapakita ng pagkakaiba ng mga anak ng bayang Israel at ang mga alagang aso, ang mga Hintil. Ang anumang tao na may mababang pagtingin sa sarili ay maaaring nainsulto at umalis na lamang sa matalas na pananalitang ito. Subalit ang babaeng Kananeya ay nagtataglay ng radikal na pagpapakumbaba na nakatuon lamang sa kagalingan ng kanyang anak. Ang kanyang pagpapakumbaba ay hindi pagkawala ng dangal, kundi ang ganap na pagkilala na ang lahat ng biyaya ay nagmumula lamang sa Panginoon. Sa halip na makipagtalo o magalit, sumagot ang babae ng may kamangha-manghang talino at pananampalataya. Opo, Panginoon, ngunit kahit ang mga aso ay kumakain ng mga pira-pirasong tinapay na nahuhulog mula sa hapag ng kanilang mga Panginoon. At tungkol ng babae ay isang natatanging halimbawa ng matalinong pakikipagtastasan sa pananampalataya. Tinanggap ng babae ang kanyang katayuan sa talinghaga na siya ay hindi bahagi ng mga anak ng Israel. Ngunit binago niya ang kahulugan nito. Ipinahiwatig ng babae na ang kaganapan ng mesa ng Panginoon ay ang kasaganaan ng mesa ng Panginoon ay napakalaki. Kaya't kahit na ang pira-pirasong munting nahuhulog, mumo, ay sapat na upang magpagaling sa kanyang anak. Ang mga salitang pira-pirasong tinapay ay kumakatawan sa labis-labis sa biyaya ng banal na misa at ng kaharian. Ang pananampalataya ng babae ay hindi humihingi ng buong bahagi ng mga anak, kundi nagtitiwala na kahit ang pinakamaliit na patak ng awa ng Diyos ay may walang hanggang kapangyarihan. Sa pamamagitan ng tugon na ito, matagumpay na pumasok ang babae sa mismong talinghaga ni Jesus at nakuha ang kanyang puso. Ang kanyang tugon ay nagpapakita ng isang uri ng pananampalataya na hindi nagmamalaki, kundi kumakapit sa walang hanggang kabutihan ng may kapal. Ang matalinong pagsusumamo ng babae nagpapatunay na ang pagmamahal ng isang ina ay kayang lumampas sa anumang teolohikong limitasyon. Dito natin nakikita na ang tunay na pagpapakumbaba ay may kasamang matibay na pag-asa at walang katapat na pagtitiwala. Dahil sa kamangha-manghang tugon na ito, sinabi ni Jesus sa kanya, "O babae, dakila ang iyong pananampalataya, mangyari sa iyo ayon sa ibig mo." Ang ebanghelyo ay may dalawang tao lamang na sinibihan ni Jesus sa dakila ang pananampalataya at silang dalawa ay parehong mga Hintil. Samantalang ang mga sariling mga alaga ni Jesus ay madalas niyang tawaging mga taong kakaunti ang pananampalataya. Ang babaeng Kananeya ay tumanggap ng pinakamataas na papuri. Ang pananampalataya ng babaeng ito ay naging sakramento o konkretong tanda ng pagtatagpo ng pananampalataya ng tao at ng nakapagliligtas na habag ng Diyos. Sa sandaling iyon, ang anak na babae ay agad na gumaling mula sa pagpapahirap ng demonyo. Ang pagpapagaling na ito mula sa malayo ay nagpapatunay na walang limitasyong kapangyarihan ni Jesus na hindi nakatali sa distansya o teritoryo. Ang kwentong ito ay nagtataglay ng propetikong pananaw kung saan ang mga dating itinuturing na outsiders ay nagiging mga pangunahing saksi sa kaharian. Ang pananampalataya ng babae ay nagbukas ng pintuan upang ang ebanghelyo ay maging ganap na pangkalahatan at inklusibo. Pinapakita ng tekstong ito na ang sukat ng ating kaugnayan sa Diyos ay hindi ang ating pinagmulan, kundi ang lalim ng ating pananampalataya at pag-ibig. Ang pagpupuri ni Jesus sa babae ay nagbibigay ng walang hanggang inspirasyon para sa lahat ng mga nagnanais na lumapit sa Diyos. Ang kwento ng babaeng Kananeya ay isang matinding paalaala sa simbahan na huwag magtayo ng mga pader ng eksklusibismo at diskriminasyon. Madalas na tayo bilang mga nakapaloob sa simbahan ay kumikilos sa tulad ng mga alhagad. Nagustong pauwiin at alisin ang mga taong naiiba sa atin. Dapat nating pakinggan ang sigaw ng mga dukha, ang mga biktima ng mga puot, at ng mga taong itinuturing ng marumi walang karapatan sa lipunan. Ang simbahan ay tinatawag na maging tulad ni Jesus na handang makinig at magpabagabag sa panawagan ng mga nasa labas ng ating mga pamantayan. Si Jesus mismo ay nagpahintulot na matalo sa argumento ng isang dayuhang babae upang ipakita ang radikal na openness, ang kabukasan ng pag-ibig ng Diyos. Ang tunay na pagsamba ay nagtutulak sa atin na lumabas sa ating mga formal na hangganan at yakapin ang mga tinuturing na marginalized. Kapag ang simbahan ay naging eksklusibo, nakalilimutan natin na tayo mismo ay nakatanggap lamang ng biyaya mula sa habag ng may kapal. Ang hamon ng Ebanghelyo ngayong linggo ay ang pagbuwag sa ating mga sariling prejudice at pagkilala sa kabanalan na pwedeng umusbong kahit sa mga hindi natin kalahi. Ang mga taong itinuring nating malayo sa Diyos ay madalas na siyang nagtuturo sa atin ng tunay at dalisay na pananampalataya. Sa ating sariling buhay panalangin, ang babaeng Kananeya ay nagiiwan sa atin ng isang napakahalagang aral tungkol sa pagpupumilit at pagtsatsaga. Ilang beses na ba tayong sumuko sa panalangin noong naramdaman natin ang pananahimik ng Diyos sa ating mga kahilingan? Ang pagninilay na ang pananahimik ng Diyos ay hindi pagtanggi, kundi isang paanyaya na mas maging matapang at persistent ang ating panalangin. Ang pagpupumilit ng babae ay hindi nanggagaling sa pagmamataas, kundi sa matinding pagmamahal sa kanyang anak at buong pagtitiwala sa kapangyarihan ni Jesus. Kapag tayo ay nanalangin, kailangan nating magtaglay ng parehong pagpapakumbaba na kumikilala na ang lahat ng biyaya ay regalo lamang at hindi nating utang ng Diyos. Kahit ang mga pirapirasong tinapay ng awa ng Diyos ay sapat na upang baguhin at paghalingin ang ating pinakamalalim na sugat at dusa. Ang balalamisa na ating pinagdiriwang ay ang mismong hapag kung saan ang tinapay ng buhay ay binabahagi sa atin ng walang bayad. So tuwing tayo lumalapit sa komunyon, dalhin natin ang kirigma at pagpapakumbaba ng babaeng Kananeya nagsasabing, "Panginoon, tulungan mo ako." Naway matuto tayong magmahal ng walang hangganan at manampalataya ng walang pag-alinlangan sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Sa huli, naway marinig din natin sa ating mga puso ang mapagpalayang salita ng Panginoon, "Dakila ang iyong pananampalataya, mangyari sa iyo ang ayon sa iyong ibig." Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama at pakikinig. Nawa ang mga pagninilay na ito sa mga pagbasa para bukas sa 20th linggo sa karaniwang panahon ay magdala sa atin ng higit na pagbubukas at paglapit sa Diyos at makatulad tayo kay Jesus ng sobra yung kanyang awa at pagmamahal, awas-awas, kaya ito ibinahagi sa atin. Sana ganun din tayo. Maraming pong salamat at bukas linggo, sama-sama po tayong magnilay at magpasalamat sa kabutihan ng Diyos. Maraming salamat po.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simple po.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3. Araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
3: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
4: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Banco de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Insurance na hinahanap mo. Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. We provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
2: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
3: J-Mar, Tudo Paralo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Ang kaligayahan ng pamilya ay nagsisimula sa wastong pangangalaga ng sanggol habang nasa sinapupunan ng kanyang ina. Kaya't mga nanay, habang ipinagbubuntis pa lamang si baby, ay siguruhing ligtas ang kalusugan mo at ng iyong sanggol. Huwag ipagsapalaran ang buhay ninyong mag-ina. Bumisita agad sa health center upang maalagaan ka ng registered midwife sa panahon ng iyong pagbubuntis. At upang masiguro na ligtas ang iyong panganganak, pinapayuhan ang mga inang nagdadalang tao na mga sa mga ospital, lying-in clinic, rural health unit o barangay health station sa inyong lugar. Paalala mula sa National Nutrition Council, Mimaropa, promo Nutricom at ng himpilang ito.
6: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa, at nang himpilang ito.
7: Premium D3, ang bago!
8: Ako si Jorix. Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng Premium D3. Aktibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako.
7: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

Pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya ay naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: Magandang gabi po. Inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi.
1: At ipahayag ng aming bibig ang iyong kapurihan.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumasampalataya ako
1: sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nanuluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagbabatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala.
2: Ang mga misteryo ng tuwa. Ang unang misteryo ng tuwa ay ang pagbati ng anghel kay Santa Maria. Iniaalay po natin ang unang misteryo para sa ating Santo Papa, Pope Leo XIV, sa ating Obispo, Moises Cuevas, at lahat ng mga obispo at pari sa buong daigdig, upang lagi silang gabayan ng banal na espiritu sa pagtupad ng kanilang misyon dito sa mundo. Ipanalangin din po natin ang lahat ng laikong lingkod ng simbahan upang sa gabay ng banal na espiritu ay lagi silang masigla sa pagtupad ng tungkulin sa parokya at komunidad na kanilang pinaglilingkuran.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikalawang misteryo ng tuwa ay ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Iniaalay po natin ang ikalawang misteryo para sa kapayapaan ng buong daigdig. Ipanalangin po natin ang maayos na ugnayan ng mga pinuno ng mga bansa, lalo na ang mayroong digmaan upang magkaroon ng mapayapa at maunlad na pamumuhay ang mga mamamayan.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin.